0: NDC ne ta dalilin cewa muna ganin cewa abin da ake bukata na a samu one party system da APC ta ke kokarin ta yi idan muka tsaya a wuri daya kuma ba mu yi zan hankali ba to karshe ba za su kama mu a nan wurin kuma mu dade mu zama ba mu da wanda za mu fitar din takara so shine muka ga cewa cikin kwana uku nan da ya rage akai register ya kamata mu samu makamu inda za mu je mu zauna muna a coalition a cikin party kala kala nan da wata hudu nan da wata biyar za mu iya sake zauna tare da mu da waɗanda muka zauna kowa za a ga karfin shi mu zauna mu tattauna mu gani menene ya kamata mu yi
1: yayin da babban zabe na shekara ta 2027 ke karatowa nasarar wannan tafiya ta dogara ne kashukan kan yadda shugabancin jam'iyyar zai iya daidaita bukatun manyan mambobinta tare da sauya wannan karbuwa wanda za ta iya jure matsin lambar zaben yan takara kuma a ɗaya bangaren watakila daga kwarjinin jam'iyya mai mulki ta APC. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
2: Tsar ila yau dai muna kan batun siyasa ce a Najeriya inda kwamitin zartarwa na jam'iyyar PDP na ƙasa wanda ke samun goyon bayan gwamnan jihar Oyo Shehu Makinde ya amince da naɗin kwamitin riƙon ƙwarya mai mambobi 13 ƙarƙashin jagorancin Tanimu Turaki a matsayin shugaba. An yi ɗauki wannan mataki ne a taron kwamitin na jiya Litinin a Abuja bayan wani hukuncin da kotu ta yanke na rushe babban taron jam'iyyar na ƙasa da aka gudanar a birnin Ibadan kwanakin baya inda aka zaɓi Tanimu Turakin a matsayin shugaba. Garhoton Imam Saleh.
3: Yayin wani zama da kwamitin zartarwa na jam'iyyar ta PDP suka gudanar jiya Litinin a Abuja, sun ce daukar wannan mataki ya zama dole don kaucewa ganin jam'iyyar ta zauna babu shugabanci. Tunda a tasu fahimtar hukuncin da kotun koli ta yanke na baya-bayan nan bai baiwa kowane bangare nasara ba. Sanata Ibrahim Tsauri, dan kwamitin amintattu na jam'iyyar ta PDP ne, ya kuma min karin bayani.
4: Hukuncin da kotu ta yanke shine ta ce taron da muka yi na convention wato taro na ƙasa wanda ya zaɓi Kabiru Turaki haramtacce ne. Kaga Kabiru Turaki da waɗanda aka zaɓa tare da shi kaga ba za su rike mukami ba. Sa'annan kuma sai wannan kotu da san kotun koli sai ta ce su kuma daga wajensu korar da aka yi wa sakataren jam'iyya da legal advisor ita kuma wannan korai ta tabbata. To mu a tunani irin namu sai muka ɗauka cewa idan an ce an kore ka ba ka bamba na jam'iyya to ai ba ka iya yin hukunci akan jam'iyya. Don haka duk abinda suka yi bayan suna korarru wannan abun ba zai tsaya ba. Don haka mu a wurinmu ba mu da shugabanci ba su da shi. Tsarin mulkin PDP ya ce in an samu matsayi irin wannan sai kwamitin amintattu ya ɗauki jam'iyya wanda mu dai mun naɗa kwamiti mun ce mai interim national working committee
2: wato na
4: kuma za mu rubuta yawa kuma mun rubuta ma hukumar zaɓe takarda cewa ga sunayen mutanen muna saurare mu ji in hukumar zaɓe ta bi hukuncin kotu to gobe sunayen su za su shiga portal na hukumar zaɓe.
3: To sai dai a cewar Muhammadu Jungudo, kakakin jam'iyyar ta PDP bangaren muke, matakin da kwamitin zartarwar jam'iyyar ya ɗauka na je kana yi ka ne kawai.
5: Waɗannan mutane a kwanakin baya lokacin da jam'iyyar PDP ta kafa kwamiti na riƙon ƙwarya su ne suka fito gabar da yamma kudu da arewa suke suka suke ƙaryatawa suke ce ai constitution na PDP bai yadda ya ba da dama ko kuma ya amince a kafa wani abu mai suna kiyatika kwamiti ba. Sai gashi yau rana tsaka ba kunya ba tsoron Allah sun kafa ita ma irin wannan kwamiti din saboda son rai. To muna kira ga 'yan Najeriya da 'yan jam'iyya da su yi watsi da wannan kwamiti din. Abinda za aka tambaye su shine in dai har kwamiti din tana da wani inganci kuma har suke ikirarin za su saida form na 'yan takara, me ya hana gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad tsayawa su yi takara a ciki ya ɗauko wata jam'iyya mai alamar rogo rana tsakiya aka samu mutane suna cin ɗanyen rogo da sunan an koma sabon jam'iyya. Me yasa shi ma gwamnan jihar Oyo yake shiri zai fice daga cikin inda yake a yanzu zai je ya zauna a wata jam'iyya ba kuma jam'iyyar PDP da suke ikirarin cewa ita ce jam'iyya a yau ba.
3: Duka wannan dai yana faruwa ne yayin da zaben 2027 ke ci gaba da karatowa. lamarin da ya sa mutane da dama ke shakkun anya ma jam'iyyar ta PDP na iya warware wannan rikici har ta tsaye da ƴan takara a zoga batun yakin neman zabe ballantana kuma samun nasara. Imam Saleh, sashen Hausa na BBC, Abuja, Nigeria.
2: To yanzu haka karfe 7 saura kwata ne a Nigeria da Niger, wato karfe 6 saura kwata kenan a gogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ki gabata muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To tun da farko a cikin shirin dai kun ji cewa ana ci gabar fargabar sake barkewar rikici a gabas ta tsakiya bayan artabin da aka yi tsakanin Iran da Amurka a mashigar Hormuz. To gaba shirin dai zamu je kasar Kamaru inda shugaban kasar ya kara wa'adin kansilolin kananan hukumomi, amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Niger inda mazauna birnin Agadez suka nuna jin dadin su kan yadda dakarun tsaro na FDS suka gudanar da samami a birnin da a yunkurin su na neman raba al'umma da masu aikata miyagun laifuka. Mazauna birnin dai sun ce matakin na taimakawa wajen shawo kan matsalar bata gari da kuma miyagun mutane da ke damun su. Ga rahoton Cima Ila Isufu.
6: Jama'ar birnin Agadez sun yaba da kokarin jami'an tsaron da suka ce suna samun nasara da sakamako mai kyau a kokarin su na tabbatar da tsaron birnin. Rundunar ƴan sanda ta PG na gudanar da samame lokaci zuwa lokaci a unguwannin birnin biyo bayan bayanan sirrin da take samu daga mazauna unguwannin waɗanda suka kuka da matsaloli irin su sace-sace, cin zarafin yara musamman ƴan mata, shaye-shaye da sauransu. In ji mazauna unguwannin na Agadez jajircewa jami'an tsaron taka tsantsan da suke da karuwar kasancewarsu a kusa da al'umma don sa sauran miyagun laifuka sun rabu matuƙa kamar yadda tambara ta gazam take cewa.
7: Saboda ku suke nan, saboda bakin da suke shiga cikin ku suna ma mutane ta'addanci, suna sata, suna yawo da kwaya. Iko ai dan kai dan ya tsare kai tsare lahiyarka. Kuma ta kaka mutanen ga za su tsaya suna sayan mutuna ba su iya yin takardu. Jama'a duka mu ga Allah zamu. Bisa abinda muka gani wanda ba na Allah bane, ba na annabi ba, bai shafi gaskiya ba, kan mai zalunci.
6: Hukumomin dai suna ci gaba da gudanar da wannan samame lokaci zuwa lokaci a fadin birnin na Agadez a cewar Karim Anise. Matakan tsaron sun karu tun bayan faruwar hare-haren da aka kaddamar a kasar Mali a ranar 25 ga watan da ya gabata.
8: Da yake ana so a yi tsaro da kyau game da abin da ya faru Mali, to shine aka karfafa abin yanzu. Aka yi raful kenan, aka kama duk wanda yake bai da takardun zama a kasar Niger ko ko wanda yake yana aikin a daidaita bai da takardu. Duk da yana cikin bincike a san wane ne kenan kuma me yake nan gari. To cikin wannan raful da ake insha Allah daman ana yin shi an saba kama mugayen mutane cikin shi, kamar wasu wanda ke shigowa da mugayen abubuwa ko bindigogi da wasu abubuwa da basu kamata ko kwayoyi, duk ana samun su cikin irin wannan abubuwan da ake yi.
6: A cewar Musa Bashir, wani ɗan farar hula a jihar ta Agadez kuma masanin doka, samaman na ba da damar gano wasu ma da ake nema ruwa a Jallo amma kuma suka yi batan dabo. Inda ya bada wannan mataki na hukumomin yana cewa
9: ai wannan tsamamin sai kaga mai wawan su mutane ne wanda ake nema, to amma tsamamin nan sai ya sa a same su, tunda haka za a je a neme su ba za a same su ba, tunda sun sa ana neman su za su boye ne. Amma a tsamamin da za a shirya a yi ana yin shi ne ba cikin sanin su ba, kuma za a je gurare wanda ake tsammanin za a iya samun su, sai kaga a je an kwaso su. To shine yasa ake irin wannan tsamami, inda ana samun mutane sosai wanda suna cikin jama'a kuma ba su da halayya masu kyau, sun ma doka laifi kuma suna boyewa. Amma tsamamin nan da an yi shi sai kaga tabarkalla an samu mutanen da ake nema ne.
6: Rundunar ƴan sanda ta ƙasa ta kira ga dukkan ƴan ƙasa a duk inda suke da su gaba da bada rahotannin mutane ko ma halayya da ba su yarda da su ba ga lambobin gaggawa da aka saba don karfafa waɗannan nasarori da daƙile dukkan wani yunkuri na kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma.
2: Rahoton Cima Ila Isufu kenan. To yanzu bari mu nufi ƙasar Kamaru inda shugaba Paul Biya ya ƙara wa'adin kansilolin ƙananan hukumomi bayan da majalisar dokokin ƙasar ta bashi ikon yin hakan a kwanakin baya. Matakin dai na nufin za a iya jinkirta zaben ƙananan hukumomi har zuwa watan Fabrairun baɗi. Ga rahoton Raliya Zubairu.
10: Wannan matakin na zuwa ne bayan da shugaban kasar ya tsawaita wa'adin 'yan majalisar dokoki zuwa watan Disamba. bisa ikirarin da gwamnatin kasar ta yi akan cewa ba ta da kudaden gudanar da zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokokin. A hukumance an tsara gudanar da zabukan ne a bara tare da na zaben shugaban ƙasa da kuma na yankuna. Sai dai gwamnatin shugaba Biya ta jinkirta zabukan zuwa shekarar da muke ciki domin ta rage yawan ayyukan hukumar zabe da kuma kuɗin da gwamnati ke kashewa. Sai dai ƴan hamayya na kallon matakin a matsayin wata dabara da jam'iyyar CPDM mai mulki ke son ta yi amfani da ita domin ta ci gaba da mulki tare da hana wasu 'yan siyasa tsayawa takara. A baya dokar zaben ta ba shugaban ƙasa damar tsawaita wa'adin kansiloli har zuwa watanni 18. Sai dai kundin tsarin mulkin da aka yi wa gyaran fuska a baya-bayan nan ya cire wa'adin kuma ya ba shi damar tsawaita wa'adin har zuwa lokacin da yake so. Wasu dai na ganin an yanke shawarar jinkirta zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokokin ne da nufin kaucewa yiwuwar rasa kujerun jam'iyya mai mulki a daidai lokacin da 'yan adawa ke ƙara ƙaimi.
2: A gaida Raliya Zubairu da wannan rahoto. To a Najeriya wani sabon rikicin shugabanci ya kunno kai a kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewa wato ACF inda kwamitin amintattu ya umarci wasu daga cikin kwamitin ZTS ɗin kungiyar su aje mukamansu tare da nada wani sabon shugabanci sakamakon karewar wa'adinsu da kuma wasu zarge-zarge da suka shafi karkatar da wasu kuɗaɗe. Sai dai shugabannin kungiyar sun turje cewa wa'adin da aka zabe su bai kare ba kuma za su ci gaba da gudanar da harkokin ACF ɗin har zuwa lokacin. Karhutan Muslim Muhammad Yusuf.
11: Kwamitin amintattun ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bashir Dalhatu ya ce kundin dokokin ƙungiyar ta ACF ya ƙayyade cewa kowane shugabanci da aka zaɓa zai yi wa'adin shekaru uku ne inda suke da dama a sake zaɓensu. Hakan ne ya sa suka buƙaci Sakatare Janaral Malam Murtala Aliyu da mataimakinsa Sanata Ibrahim Ida da wasu makaman da wa'adinsu ya ƙare su ajiye wannan shugabanci nan da ranar 15 ga watan Mayu 2026. Kwamitin amintattun ya yi ikirarin cewa shugabancin da ake tatabirza a kai ya kama aiki ne a ranar 10 ga watan Maris ɗin shekarar 2020 inda aka sake zabansa a wa'adi na biyu kuma suka kammala shekarunsa shida a ranar 10 ga watan Maris na shekarar 2026. A cewar wani kwamiti da aka kafa kan wannan batu da Janaral Haliru Aƙili ke jagoranta, a yanzu dai an naɗa Malam Bukar Zarma a matsayin Sakatare Janar na riƙon ƙwarya domin ci gaba da gudanar da harkokin kungiyar kafin a yi wani sabon zaɓe. Sai dai Malam Murtala Ali ya ce wa'adinsu ba zai ƙare ba sai nan da watan Disambar shekarar nan, kuma za su ci gaba da shugabancinsu har sai lokacin da wannan wa'adi ya kammala.
12: Ba hurumin kwamitin amintattun ba ne su yi maganan tenuwa ta ƙare ko kuma ba ta ƙare ba. Su ma kwamitin da aka sa su da aka ba wannan hakkin su aikinsu ya ƙare tun 2023 lokacin da suka ba da report ɗinsu. Sai kuma tun da ad hoc committee ne da lokacin da suka ba da report ɗinsu ga aikinsu ya ƙare sai kuma sake haɗa su kuma. To saboda haka magana ce wanda ba wai ta Murtala kawai ba, magana ce wanda shugabanci na ACF ɗin sun zauna sun kuma sun yi magana jiya ko shekaran jiya ne kuma za a yi mitin jibi in Allah kai ran Laraba wanda za a sake ba da cikakken bayani kan wannan al'amura. Amma babu wani abu da ya zama na tashi hankali tukunna. Shi tsarin mulki na ACF ya ba wa kowa huruminsa.
11: A gefe guda wasu rahotanni na cewa wannan rikici baya rasa nasaba da zargin karkatar da kuɗaɗen da aka tara wa ƙungiyar ACF ɗin na kimanin naira biliyan 3.9 a wajen taron cikar ƙungiyar shekara 25 zuwa wani asusun banki na daban ba wanda ƙungiyar ta saba amfani da shi ba. Kan wannan batu na kuɗaɗen na tambayi Malam Murtala Aliyu ko abin da ake zargi gaskiya ne?
12: A'a, wannan ba haka yake ba. Ba kuɗin da suka salwanta. An buɗe asusun tara kuɗin a bankin Jais wanda shi chairman na amintattu da ni muka buɗe wanda a gaskiya ba ya da hurumin ya shiga harkar magana account. To amma aka buɗe saboda ana tsammani da lokacin in an buɗe za a dawo da shi a gurbin sa idan ya kamata. To sai ya zama ba ya hakan ba. Kuma sai zama ya ba da doka a mai da wasu kuɗin investment. Na farko mun yi tare ni da shi, na biyun sai shi kaɗai. To sai ya tara mutane hankali na cewa in ko zai iya shi kaɗai to akwai matsala. Amma ba kuɗin da ya ɓata, an zubi kuɗin nan an samu biliyan 3.9 ba abin da ya salwanta a ciki.
11: Yunkurin ji daga ɓangaren kwamitin amintattun ACF ya ci tura kasancewar Alhaji Bashir Dalhatu bai amsa buƙatar da muka yi masa ba. Duka waɗannan na faruwa ne a yayin da ake tunkarar zaben 2027 lokacin da ake ganin ƙungiyar na taka muhimmiyar rawa wajen kare muradun arewacin ƙasar da kuma miƙa buƙatun yankin ga masu neman madafun iko na siyasa. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa a Nigeria.
2: Tunzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labaran wasanni a takaice.
1: A yau ne za a ci gaba da wasa na biyu na zagayen kusa da na ƙarshe na gasar zakarun Turai. Za a fafata tsakanin Arsenal da Atletico Madrid waɗanda suka tashi a wasan farko kunnan doki. Idan Arsenal ta yi nasara za ta je wasan ƙarshe na gasar karo na biyu a cikin shekaru 20. Idan ku Atletico Madrid ce ta je zagayen ƙarshen za ta je karo na farko a cikin shekaru 10. Chelsea ta sha kashi a hannun Nottingham Forest a wasan mako na 35 a Premier Ingila. Nottingham ta samu nasara har Stamford Bridge da ci 3-1. Wannan ne karo na 6 a jere da ake cin kungiyar ta Blues a kakar ta bana. Ita kuma Nottingham ta kara nisa da yuwar fadawa cikin kungiyoyin karshe na gasar, inda ta bar Tottenham da West Ham United cikin rudani. An raba maki tsakanin Manchester City da Everton a wasan da suka fafata na mako na 35, inda suka tashi 3-3. City ce ta samu damar farkewa bayan shiga gabanta da Everton ta yi tun da fari. Yanzu dai ta barar da maki a gudun ya da kanin wani da ake yi na neman daukar kofin Premier tsakaninta da Arsenal. Maki biyar Arsenal ta baiwa City, yayin da ita kuma take da kwantan wasa guda ɗaya a hannu. Ga ra'ayin wani dan Arsenal kan wannan wasa.
13: Haka muka saba moyen Arsenal a yadda wasan ta nuna da farko ko ta nuna dai tana yin Everton tun yadda suka ci Manchester City mu ba mu dauka za su sake har a zo a kuma rama a yi tiri-tiri ba, amma hakan dai ya kara mana karfin gwiwa na cewa insha Allah za mu ci league din nan da maki. Wannan maki biyu din nan shine makin da zai bada wahala sosai, saboda wasan su na gaba ma ba za su ci ba, don ai league ta zo karshe, league din zafi yake.
1: Brighton ta amince ta sabunta kwantaragin mai horas da ita Fabian Hoizela na tsohon lokaci, ɗan ƙasar Jamus ɗin mai shekaru 33. Har yanzu yana da sauran kwantaragin watanni 12 a ƙungiyar, amma yanzu zai tsawata kwantaragin nasa.
2: Ta gaida Muhammad Buhari fage, sai ku biyo mu a shirmu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin.
14: Labarai da dabi'un su. Sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
15: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
14: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
15: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
14: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: Tukar abinta je a kodayaushe za iya sake sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu a shafinmu na internet wato bbchausa.com. Idan kuma aka nufi shafin namu a halin yanzu za a ga labarin da muka wallafa da suka hada da babban labarinmu da ke neman amsa tambayar cewa sau nawa kwankwaso da Atiku da Obi suka sauya jam'iyya daga 1999 zuwa yau. Akwai kuma wato dalilan da suka sa PDP ta naɗa shugabannin riƙon ƙwarya. A bangaren wasanni kuwa akwai labarin da ke cewa Juventus ta fara zawarcin Alisson yayin da Real Madrid ke harin Emery. Su wane ne mayakan jinin kuma me yasa suke kai hare-hare, shi ma labari ne da muka wallafa a shafin namu na bbchausa.com. Idan ana buƙatar a san ko me yasa Amurka ke da sansanoni a soji, wato sansanonin soji a Jamus, shi ma wannan labari akwai wanda muka wallafa. A bangaren wasanni kuma akwai shirin shafinmu na kai tsaye da ke cewa City ta yi tuntuɓe a Everton, wato dama tana ga Arsenal kenan yanzu. Akwai Manchester United ta samu gurbin Champions League a shekara ta 2026 zuwa 2027. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma nan da minti 30 idan Allah ya kai mu za mu dawo a shirinmu na hantsi da Radiyo Zubairu da ta shirya mana shirin, sai kuma Ahmad wakili da ya haɗa mana sauti. Ibrahim Yusuf Muhammad kewa ta mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.